No, ma last time sata. No, ma inhale. Exhale. Okay, the next one is squatting. You can squat halfway or go all the way if your body allows it. So cross the arms. Sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma 30 seconds sa da na ma sa da na ma sa da na ma sa da na ma last time sa da na ma inhale exhale relax the arms shake your legs and your arms.